malibot ya. Yo, kanumay la pato. Udila mo ba tato? Maapo o de mga tato. Utila la to bahasa bolo po ilia la potunua po tuhanta. Wa utila la to lo iya. Inde bolo potunua lo may amia tia. Wa tia te has din Daniel. Bolo me i odu ola po opo o nanta. Da bo ando to udi po mo hindu. Amia tia tata po mo po elamai. U nolaita isi isi ali. Wa u dila mo palongo to u hitua tua ua. Ti diopo u donggo wade wade to polo dulahe odie. Inde bo oditopo. Wa tia mo hindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.